Din dagin na ta, dagin na ka ta ka din. Tipa ta ka ta ka diga din dagin na ka ta ta. Ti, ta ka ta ta ta. Ti, ta ka ta ta.